yonget, jami yonget, ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM tiati mo ginango. Government ni me NRM tiami yonget, jami yonget, ngeje konge musaka musaka. Anko musaka musaka eneni antang yo ginagonyo. Ari ngata ko bile muno. Inuri antia lumu ni musaka musaka. Kari chwa ile. Ana musaka musaka gonyo ni ngoko. Koma nai musaka musaka ni gonyo ni ba. Koma nai musaka musaka ni gonyo ni bunu tuonu gume. Yore musaka musaka ni gonyo ni mare kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba. Koma me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge. Don musaka musaka ni gonyo ni mare kuri komu dome. Oh. Yeah, you better go.

Apeyo ne apeyo. Agongari, e kajo ano mreja kota ma apeyo ne apeyo. Ingwa. Yo peyo no ye, ni nga ka ne kopo no kerechi ajiwi. Wani e, ni o, oh.

0: baba yini bura bura ni lo no ro bi ni ya wi ke je do to yo di an ko ti re to nge dang lo no da bo lo no la yo di an ko baba wi mo ko wo ri ne ti yi yi ya to nge dia o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jin ko bi won dang do kwa yin o tong Unwe juki te danu ngo loja loja te la nyoko o paro. Wondi aparo kono nwa nwo iria. Aria mo yo aparo kono ko mango ituni puno da. Akwa yo na re puno kono nwa nwo. Wa o juye kono nwo idanga kono nyo amati lojira. Pien unwa wala te chobo ko meru akite no chobe dian o ba mere pe nwo. Wa o dian cha wa o dian pe ra mina. Wa o dian cha mi o pika du. Akwa odanga chemi opika du ho ola cha wo ko chunya onyo onu won dang do kwa nyotong onwe jukiri te danu ngo locha locha te la nyoko o paro won dia paro kononu anu iriem ko ariemo yore pa kononu anu go tuni puno da anwe yo na kai puno kononu anu wa chiye kona nu e janga kono nyo amati lojira bien unu awara de chobo ko meru kita eno chobi dia o ba mere pe anu kala yira don we ko ba aman won dia ntia ko mo won dia par dia ngai cha ni no ala ga do la nyo o do go ta biri che ke wa be ri tong mere chi ko bi won dang do cheki wa ni rona ne no lo ni balle corre ni uno amar con tu ana paula duome no cuaro wa ju ye kona no dia no ane go da ye no ku apoño ti a komo do ka tan ti era ken lo yo la ye gireo ber cheki wonenga won dang do cheki wa ni rona ne no lo ni balle corre ni uno amar con tu ana paula duome ye no cuaro wa ju ye kona no pa pero no ande go da ye no ku apoño ko be chele we ye aman ulo beri mon ya kunicho ko bi je che yo wa ulo beri mon ula jo wo junya
1: pi yum ye kre wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti winyo or radio pi yum chun kre wer kwaro
2: pi yum chun

0: Aya, koma nga ene, no belu kina chua na mariha ne ene kumeku na ya. Aya, wore ye.
1: Koma nga ene, no belu kina chua na mariha ne ene kulo. Koma nga ene, no belu kina chua na mariha ne ene kulo.
0: Mwaka mene no.